0: Oma ka eno?
1: Eh?
0: Oma ka eno?
1: Okay, ane.
2: Dublin.
1: Dublin. Kwa tabo lang ko te.
0: A lot!
1: Hindi ito tabo lang ko te. Yeah! Pero kwa tabo lang ka eh. And then yeah. Stay safe on the road.